bahai sisinai khapang gele marokno chayoi ba bahai tong sinai bkha babi marokno akogno rukthari rekeri kalango norogni thani yafari kalangkha jinita ko kanti koloi phaidi chung na lefyo anu binir sabungo tamatamuno bo refirik fika tangkhai kepegi thangana sukkhai ko bonai thangana mokol tonya khai mokol mukjili kamawana bkhau chobya khai bkha gele thangana naithok ang ashik naithok tawi maya khumbar hai ang barai sikla sakha ya piri heleng shawi khukse warna ni jara sok paikha nai sidi omokol lung paisugui sasidi bkha je tongoni nang khulugui.